0: Ulla, kun CBC on kohtaattu meipipäneen. Uvon kanssa on ollut. Tämä koehalla on niin tuttu. Kasua pitää olla alettu maana kuluk. Tämä on niin kuin suorosikalla naatua pamatuilaatun. Ja haluan niin takkoa amisongopallika naatui. Niin vingata elää tuttu taukunnatun. Tai mä loisi vaktuilla kisikkuun. Uhalla uhtuut 110 kunnettui kupijaukunnatun. Tälle mani amisuunat sain akaan ini. Jimmy Aaka pakitsi vautaka jangamaka vasi vaktuilla kisikkuun. Uhalla uhtuut niri ulla uhtuut. Tuiku taku tutu taukunnattu amisongu pallittauni annerjanginni taku 550 ungataan rikettaanumme
1: tusalaumme jugu gavamakku agi jokkautin kaikatilaa ja git pinasoru siulanga jomi hanuktuulutik ilasiga sokkunnera so retseisima vallai mat 6000 rikettaanummu tuttu gotsalik aggortaugo jarmi jomi
0: Nun av gubbarna kohan auto CBC kunde sulita nago nalona ta ulung men amison rätta och jamningen ni kapa kohan auto halunni gota kosibul pa mi 53 to now now simajut tututta gunna to 2015 mi ta malu ta ko tutu gunna liti ta ko inna now simamata sibogahani ta malu ta ko amison palleak juinak to ta ka gutaman Tänne tausululikon suhtuumi takhelimaakana pisakirsi malattu kesäni sulle atoktaun ittum. Hammana kohona uhtu tänne pisakirtamini June 17. Kirlaalattu minuutille kun takhiipinga suhtu kesätse naalattuun. Mä annan inga kasivulle kajisim nakko taalla kajinnuna vummi. Kohona uhtu tänne jakkoa kohon salumasattau. Gea hanningannut hammalu. Wasaktaw kaya hamni kaya nga nun atoktaw laong hindi nga ni tayo matakilimang uluwak salam masaktaw lutok wasaktaw luni kasi ni himik ujaw chet kaya hamaggo ako ni atoktaw laong hindi man malutan na kubititaw kan nila uktilu ko salam masaktaw kaya pan ingat ka jula kaya iso nakutala kaya nun abumiko na uktu tahan na go imik taw tino imik Beo kata kun naksigadaktong Ano ya kata yung naman Jolo kasi kukaw Sa ina kata niya ito Amalo kata ko Suliman namun Utiktitit sa kata kailin Kata ko Tawis si madaktuli ka naman Uka kata su Amalo Denay Nation Sibulak tiga dyan nga namat Salaw tin nagikinaw Jay nakataw gangit Atakwa gaba matukakot ukak si malatukay na uday go tako atok tao gunak si kanyang nialatun hangat tao tigayaw patunom. Tako nga na gaba matukakot ukay na uday atuin na uti tao katalaw tuilin niya kakti tao ni kuno ilangin nulo ukakati kakaktok tunon. Tako ako ba lao tuid to sa kami kay na uday matuin nga kanyang nialatun ukakati kakunak si lutin. Ano nakakaksa. Inulang dito ako, nalang nakaksila ako to CBC kuno titikaksi man lo tiping at siya mi tako atok tao kung nakanang nialak dun. Ano na siya mi ang malo na po mi. Tako ang awla hata kung nakaw tao luting. O kakati kakayaktong luting. Tay malo tako ang pinasuwa ko siya ulang to mi. O kakalaw mata tako nakatamini ko yung hangat tao tiyo soon. Amalu kagisaw sa kukati makati kakatang halal tuting. Tagna ukakataw suod amalu Danay Nation ang yukhanga George McKenzie na matalaw ngay mata pinaswa ko silmi. Dahil malu ukakataw kalaw ngay siya to'y lugok takwa lukinaw zain. Takwa tabba ni akago nungon lang alalaw mata. Inulang dito kakunoy kanay laktiw sa ukanawtok. Takwa ko sulay hangataw siya hataw na niya ito. Kakasaw sa kulo ato inaw titsiluti kakatitsaw suning pang napalelo ti akago isipun itinut akigay akong nagsiwalay akong nangyaman. Ang maluti ko labot tanaw ito kaktaw hatanaw ito inyot akong nakatsalagajik kuno pisaki nialam ngayon. Takay makkuk utukalaw ito inaruwami June may pigyak tuting.

0: laulakut latiapa kutunga sugi semana kulang mut utang metilu ta ulumi talang mi ulang metilu go July 31 nungut tari buk lana keng ulang pang ulang mi July ngutilu go ni lak upang aku tu yang alis ana epic Jamie kejok tigilu go tamani mini jawab tamani kalunne ulah taksi tu juang kau itu panila kutik tu me mana kaya kanu ila kalua kebok tu amu ngalau ngasih temu tak nak senok sapi ulang meja kalua ulah kute atas sinala tu lima tiat tunggu sute arsin napi lu nama itu inal tweet nala tu kulo wat tweet tema tu sana ialah mereka tak kina yang ni tak ko mak angon asut tinut seperti nonila tak ko majum nanti ku terima ni kalau ni $10,000 nih tu ni jual orang mata tak bunga abby kasung niu ni ati mood tu kahang ni ati ting amalau tak ko ajilio renang mood ini ni alau tweet terima ni unut aku sahut tinia lah memata pilih kata lau tengin nih tak ko tigul labut ada ko ini niat tilau tilu itu sopi gini yang meja pun amma tau ta na ngo ta ga yau yok ana an che ga lok te meni ke ka ma ti ti lu go na ta na an che nga ka wi ma yau lo ngo ami sun not ta mas ma mi sa not amma lo jing wa ta kam ni ke o ka wa sa ka ti lu go tu san ne ri lu ti go amma ta ha te ka nga pe ro be mi ta na pi ge ti ti lo se ma yok inuit o ka wa inuit ti lu ka wa sa me o ka wa sa ka ti lu go tu san pe ge ne ri lu ti go amulo 7:30 part kawe sa lotto kenyo titut amalo kaluna titut sa nere lotigo te matamane kalunni sitikut application new ne artemo nilak ta ko angelilo me mata $10,000 ne kina yanik ata ko amaro kut tu sirlo samatil logit o mi jonne at kunilak ta ko o mi jonne at ko kika tok tik jang athina ka kik ta kuninga pi o ko sa kap til logo ki na ni tuni yo lo til gu sa ka in lo me la bu
1: ti na bu nga te na ka ki khala ni mo ta ngan nakso nga tamani mo ta lak sima bu nga yo ka ka ta ma ngun lok sima yo mena mata nga inu lok tin nga pan nak to mi nga so dik o ko sa ka ya la lo nga khai si bol lang me ta na abbing nga ni inun not ato tau wala ko te te mangana to hak jaga lo isa mana me alok tin na tasuli akya ni mi utai oksung no itti go suchi ato ni nak suti tamaunga abin ne ga hatte le ok tamni umata abin ne am ne ga jangi te ko oksung ni itti go sutut ni khinga ni kamaga swang ni chama ga tuti ksau ni ni lo ni ta ko abbi vot atta nak tumi le lok sme jo menu vo tuti ila pe jaw lo ama angun su tau jangi pe li pe jaw lo ama amisu lok tut inu khatiga ya vot ata ata maloni ata ata chek ko maloni te me ko khatiga jangi pe kun ne le yo te tau sme lok tu khau ya khatiga sme yakka pe kun ne le yo te tau chama ga tuti ayai khai khanu alung ko te me chi chi lok sme ni tukuli ata se ga pe chuta lo ni okay tak tumi tau yo te go ne juti nak chian no inu se maluta atau semata nak tu mesti kaisi mengitu ko, uva ko pekoh jawab tu nak suwe. Ime itu mesti lihat aku dia tu hari halok semangitu nama ni kau ni malu tak pilu hari mengitu ko, tak kau elok kosipu. Kini awak yang kini view kat tak semua berlay kaci tu sak semalu silo kano kini unik kau kau jis malu silo ilah kat day angin jutia lon kau kau jis malu ye malu ko sungit cemerlang kau nak longe inu ipek kosingin nato luta. Sebut lepas dia mahu kau sekarang agak gelalunga, kau jadi kalau semua bunga abad kami nau yang ni nama nak loya lak semua kamu. Upin nami nau yang ni kata lak semua kamu. Unu kalau kami tiket tu, aku nasut dia lungit innam makin tiket tu alam ada. Kuvia lagi apa kata macam mana lak semua buku. Tunggu nasut kita usin na. Danalulu. Tekwa tamani kalau nangak tahu kata sama lakti kati paliatu in lakti amis ko paliatu in lakti koviana upin na siya maritsuni pihatao yun na ngiti minu kalwaksu nga tamani nuna bumi hatang ngiti siya marit kalwaksu nga surlo pihatal lagi alo titu ikayok tulak taka iman na tigit jua kalo upin ni taan na ang iyok jua kalo kung nakto na yuting ikalwalo ni kanok tu kaswag ni kinu kaswag kang ni ilak kosit din ato kan ni kumaluta at iutukan nila kumutang ay license ta kumakalat tuminiyo kuta ang

tau kala ang tau le ake ati utokta inna kala tabo tabo ningin ne ang mude kala tilugit tau o vangalit tau kanukan ne elektrike batmo kojo yung ma utrak tuwi le yau jang itudi udak kisitu inna kaya hangit tugo ati leo katau le konga tema license ita bigin yau ne aktut ang ilo tutuwa lo miyoy ang tatil tuwa galo kami tema panapalyagi akalak ko kina ko yalo tema tabawi akalak suni kakani nga kuli taan na ukaw sa kayakto ko masin mabaka ang ikala tuminyalo ko si kina ko ito akutigot takot sa laki alam mi ikayoksok tao kumayo ko nunalipaw yakun no ang yung nakaluwa ko si agang nakaluwa ko si lo ni ilit si tamay tinitili si bunga ati nga ikayok balala ko si sebuli pati ami pam nakatayo katak si makaluwa ka makoyalit siyak sungalo ang una suti nut ilaw katak si malungalo nguatak sin na alianay sebuli pati ami maluko si kuyok tuya ka ma isumagi kumangit takaluwa ni kisiyani ikulaw tigilugo yang mat bibikak titaw ni nitaan na ukaw si kikain ng usul pa ka pam nakatayo katak si makaluwa sunga kati makatayo katak si makaluwa sungalo ta kuno nga pam napalayo no ima isu makakayot siya makilawak to nga. Ami sunupi kayo kalawak sa luta, ang isimak siya katawang itut, tiki katawang tuin na kong nalang mayo eh. So lo, ima ka, inang itaw tuin na kong nalang mayo si, tamang ganyo ko tuin, ikanayakayak si mayo no, ikayok tong ito ni watin ni. To tayo ma, tili ko kay kaswa ko nga, ikayok sui kuyilo nga, upi ko sulla kilatak to me. Takamang nga to me. Abik tau batut, tama nga uwatin nito na yok tuto ano nga bangit siya nga tayo mani watya ang marik ay patay wala ako tama ni sana ko ding sila tuin na yun tuto siya utig yung buta yata sa ni kaya kaya tayo kumani kaya buta na tuwa nga kaya to ni kailangan mo ay bakaswan mo ama ni kanga at sao ningin lo dino ka tayo yata no tuyo tigil loge avitor loge kubya kaya tini upi kaya tini teman nga nito kalo bakata mana saya pada luar tahun lalu umiat aku tahu semalam tak kuamit sejak pelik semalam kalau aku suki ama nadiangi nak kiat tu lah mata ngat tu nak lagi lo kalau waktu lo tak kuat dia semalam tu kalau at nadiangi lo nak tu teriak ya lah mata ngat tak kuat aku suka tahu pelik semalam tu kalau at kanu aku tahu semalam bagi orang itu ni kita kalah sungguh memang ini yang tercengit tahu dia mati nak lo dia ikalun mo tama sa jaw o kovian o pinalok to hatsit o to kama si Jumino matanga tay malo takop kan ng lahat ng nagmamat sa ikalun mo tayo tigum tay ko core surplus amya ko rin yawa lok to ang kani maximum 70,000 ulutik na tsik to 20,000 tay ko difference kaong na kaktao yung makit to sa mga yak tay per diem nudlo solo kino yak taso ng mata tay ko katigutit sa gigi akartamin ngin nilo awla ko dit sa gigi akartamin ngin nilo makwa galay ami sum makita ko ang una sutigin ni aktavut pinasok tigin ni aktavut nam minit tau kana ya kami kami tamani halon ni ta ko la kilit sa ita bang nam nyak suti ulutik akel sokta lang mata amma clark community ko ni pisima mi 15,000 te ko no na lagi ko ngin hakita ni ni kadi jati ko ni ngak semayut ta ko to ka ngal wata ka jam mi ang una sutigi ya yunun gasin lo solo makko na apta supoyok siuti lo tamakwa galay amma 5000 ni kuvana talo galo khirta ni ni kada jaka tigi ko era ko sel gaje ko khallo na tiru zailo ko q cap mo alex matta revoy oxo kaitino sari lo te toya ni khatta ya ni gasi amma lo makbo diso kuvana te kwa takut chami ka yok sokto ko ya khatta siuta o ba ko ta ko chami tole ta kwa mame samne mi chano tuwa ngalla ngo summa namme ne maketa ka swag nemo amma te ko pija re ngo su tu amna le ha tu tik a bu pri ja chamer ne re lu tra ko ele ko se vota ma ko ka yu sigi la guti chatu ina ma abba ge to meni lo e ka tu cha ta ko ta January 1st men pan la ti chla ge lo ti tabba ko ato patta bo khalan me ta yu ti ko ato ko ti cha ka to ka to ka la to meni pat ki un na cha ko nga a man na tayo sa malaktu ko na may lakat nga upang kong ibialok. Reko, mangon sa ito, nakawin may yaw siya kaya kusukot siya ni mga pitong nilakto nilo. Daw na nito ta ilakos itin na ito kaya lakon na nito ni latuin na ko. Ini kasi vitsa kakto ko tamangat August 14. Pinasokosin makon na ito kaya ito ta. Nito dyan

0: Sumapata sila no ang sa menyo ng patisyan no na tinuli te mangyak tit sa malaki to ang kayak ko ang sa mga pasila no isa man ako sa nga makatulog ni ulo me mo alab ye ko yun na me taba niya katigaya ko to sali may kitukta na manan chuk yaw lo ni pag na isi mayo alo bisi yung itukuluya kay nakatang mayo pag na isi may nakto ukaraw to kalang ano kalaw si mga ito kalaya kasi may kalawa kami ko yun na me tao nagpangong katagaya kang usututan na sali may kitjok tapan niya katagaya kalwa ko tahan na ito yun mo katak sa mabungay ano ito kulwa pe nakagaya ko lakto ni katak siya wala sa malaksuta kaya ma akitula ito ang
1: Tina we're running really short on time. You've gone over your allotted time. If you just have some closing comments.
0: Yeah, so give us money ko yun na may apiko tita kang kutsi tabawla ko.
2: And Tina kakik ama umayong ni ati kuni ngato ni kikato ilo ni ila tapani siti kunit ito sa kay naktasihin. Nakumik Tina ila ka bigas lato alo lang mimat takir ni ati tini alienate ito sa kami nakatala lang alawa kayo. Te matteo ka inuit katujak tiki kut inuit boarding broadcasting corporation kunila tako jileo ka nang mikilin ni ati tilong masta teyo yok tigula but ipasatada ko ilang at tuwilin niya lo ila sabang tingo lo ang tuwilin niya tuwit pinasa ako sini katikal lamarin ni kaya katiliyo rin ang mit ilin niya titaw lutik tayo maloon no takusaw titaw niya lang at kano pilira katalong mga ata ta na tuwilin niya tiyo katalong lutok doon sa kain na lang may labot taas mas ABC Mary Powder apasok na lang ako.
3: Atara Victoria L. Salamu toyunga.
4: Tamane katola ugave iline akto lope tamane IBC ku iline artitiluge tigulabukuni.
3: E iline katola tunga mainung one iline akala tunga Ottawa mo July mulaktitlugo tamanga loktugo ekalunno.
4: Takwa takino makone pilegela otasi kanwitu learning ne khagunnape.
3: Oi managala lokto kisane elinna tattinne takwa television lerilune kuvernaktualolorto
4: kisuva takwa elinna rutigelortasi oyelerene ukwa tv lerene mo atajuri ammalo titerarne kanuitulorpa pilerilerasio
3: nanuna khaina loktu galwa kisae takwa elisusirilortabu ekayuinna kattalormata kuvena kattalortu
4: tamakwa pilerijase kanuitulorningenne kisu aleneginerpaarilorpio
3: ajjilorigea kuvenge nerpaarilortara ajjilorigea kuvegitsiangennakku tunuaningaarlunga ajjilorigeolunga
4: tamanna isulitineagassi tamaane ullutuinnaolerpaat taakkualu kingullerpaartorlusi taututtitsineagassi takkiinno makkuunna pilerilortasi kisu upiginerpaarilorpio
3: ilinneaqatigilortakka upigiyaalugiyakka tautu galaqattalauqakki atsilorianginne quvianartualulaartu
4: inutitu qattarsimalauqavi tamaane ilinneaqpalliatilluti alaineelorpa ilintutuulerini pilireerillugu
3: ikayortuinnalau qakki ilinneaqatigiyakka inuktituulertilluge oqarutsiqattarsungalu amma oqaqqaarlunga qanu tusaqsaugiaqarmanga tusaanippata oqarasoqattaleqqattarmata ilinneartittigalattunga qai inuktituunnermi
4: taanna parnautigineartasi ibbi ilinnu kisuva pilirilaarte tamanna isulippa
3: angeqqaruma pilirige tsotige gehalarama qikka kainna twinnarama ilinneernertinni
4: kisulerio kaloarape nunassinni
3: iqqartue iala kunno pilirijunga community justice outreach worker junga sallermi
4: kisunni apeqqutigingetanni ilagiarsikkanarumave
3: okay kingullerpaarsortara pilireriara unikkaarto qitsirinermi ilinneartunga qano qitsiriqattarmanga asiyini kugama inue piqqusirtinni tigukkanneromamu tainna
4: Asogo tigije.

Od lakot CBC yung kata tumi pibalay. Ang mga kaos na alo to. Kikatalo mga si bakti ujui takwa matu yung jauh jakat si teatu tutu kukaswa memon pinaswa ko sila magala tuin na ulat to. Ikalun ni takwa amisong upaligala tutu tutu tutu kunak tun asibak tulukajikunin ngak tuhak si madut 110

0: takut tau khatir di France mis takut suli manau jok hamit ciga suangin nak tu iko alak tu waktu ming takut ngelak sita mai kalau tugu nuna lipau jangan di Paris angin nak saulam mat takut lu thousands ngin ni tu no huge hak si maluting amalu takut 420 square kilometers go iko alak si malutuk takut go ni aku jenut upat tau gua jusu ngujuin tapi malu kesini ulu ni hangat tu ni angut di balai galangin nak tu kami di balai lalu tu tapi takut dah nunak tu kami di balai tu
1: takut sila tu kami di balai tu sakai nak meyasi solo kanu itu kang itu halau titut ilan ikut hilaku sakai nak pamayu tak ke sila titin ni pipi jok tu api kata tiluin ni te mata na tinga khawi mayo khawi maya saga yasi halen kunniu lo doktane naulu ni ta wani ke ballam me uta yoktan na nami twin na lo khawi mayo lo tok ta na inu sutu tilu go ballam me ka dilo ta lo smamma ta ta smanga Richard Harrington 1949 go tilu go ta na ilu biga mo isok palle al tilu go Amalu sekini kuluk tap takus so kasiu tilone. Tanah jingwak nami tuin nalo kau yang mayau lelos semutamani karena tamilak Suleman namu temi tuine. Hulu militan nah Helen kau mayau nak kamu nata nak kau siu api ulo tilugu okio kalau tilugu 95 nik. Tama masuk mamisanut. CBC selma ekos tapa ni kangen silumik tas mengenutanganik Jordan kundang mika person nalangan.
2: Jordan kunni arveni tuti tunga hutsere
3: e matna guti sama
2: taima anana tsere lauk takni okau heka koaxunga taima yunni lauk mat inna unek pangu lauk ko ma arveni kinau mangat atiani okak tu luaru wit amalu kapini uke okak nerak tau lauk mangat
3: e Helen kunni anana tsere lauk taga 95 new kyo kalau
2: inuk tu kinau lauk ba
3: agarto
2: tai mat kau ji majau langu lilau kema ko mat kage tau yakut aji to kang nei dui to kak ta dek tilugu tan tai ku ngare na tu ngau ki he ni o kau he ga jagu nami inu lauk nak mangat akin ga lauk nak mangalo anadat sia ri lauk kan
3: Unik kata hulau mata tinggal jualing mengang nerak suci atau tercara lu tabani peruk kalau mata nu tau niku suci akbenu utik telau suci lu tinggal jualing muokak suci inu hingga go pinahung ini kalau mata nerutini inu jute kalau kemap mata tekumani gabamaku No aula taule ka tit nagi inwe unika ta hulau tu kanu iglume iglumilu tupernilu hinik talau mata mai ka hiuyang ne khau ya ru gilau khimap magu
2: taima 95 te meni ukio khalau mat inunulu te merluti u manulu luti tikiutit jewa khimak man Atam na upin na suni pekatagot adjilew tau himalal wabiulaw kamagmana na siya magkutilugo. Atam na ukaw hikiyulo akpiw. Tuhaw mayak ni. Kawye mayak ni.
3: At yingwanim na kawye makuyit ni siya mayangulaw matikwa atatat siya maananat siya maluilang ni atatat siya rilaw tangi. Balu bata tagilaw tangi ana nagilaw tangi at jingwa loki takutita kaksunigi o kaksunigi. Una at ilaw lugu o kaluti kala no nutakati kawi mana mata kito ni ilakak mga ta ama kito ni ilakak mga ta kawi mana mata ilaging namin na o kawahikak talong ma tamong tikika nga ma takuhak. Talaw kemagaki unika talaw ma ajingwani pihimakuyissunni kihani pero khatissutatta ajingwani takuttaqalle amaginna laqhimagatta nanissine qarbe history project me tissunga researcher qawihaqte qatawlarama makkuttuni innangillu apeqqortarsuta taqwa ajingwa takuttaqalle laqhimagaptigu aduwami sutta maka 2010 me tukihanikku qawiballele haasunga kihaninu taqautillunga taw takuttalaqhimagakki taqwa ajingwa qawi malawama inui peqohingi nitukihia nilaw mata amihun nunagyarni uta Canada miuta nagla
2: o qawhegiyullo aqiu tamna Richard Harrington ajileo gejerjo angulau ban ananatsianila namilipta takunnaqililau qimak mat makututillugu tamna qawhegiyullo aqiu qanu
3: Richard Harrington ginna ajileo tiulau ma amihunullu nunagyarmit taw tamna Richard Harrington ajingwarilau tamni ukkeortartumi aula tahulau ma inung ni at ileorisuni taako nunaling ni heo kakit nagi inui iglu me heo taktisugi tupeng me heo taktisugi inui peko hingit ni inu heng mit ni at ileoritao ya mea hulao ma at ileo ni kuilu kablu na nuna no aulak suni takutitarik talao kimap magi exhibitions taako takoran na winu at ilaw ni kui ilaw kagaw talaw kimap mata ananat siya ka apir ilaw kimap gaku tukihe siya tisugo kaw yung matisugo unika law kimayo awlay mangotam na at ilaw kayi tilita suniki ananat siya kuka ano igala haneno ni amma iglumu iterato at ilerto walao kemam mata at igingi tuni nuye nilu perato baluba nekilerio at igingi tu at ilerto lao kemam magi Richard Harrington anana chara unika tahulao to
2: 1949 me King Azualik me itilugit
3: Teko adilugaw talaw na pa. Teko
2: 1949
3: pero katilo nga ihumagilo ng ngitin na kimayagaw galwa kihani inuhe ka.
2: Matnat siya mea Jordan. O kakatigiyo lo alaw kakit.
3: Ay, matnabot isama.
1: Dana Jordan Kunnik. Tama ananat siya kilo kita nga ta Helen Kunnik. Misa na unika kay nang mat ikaw matinakato ni Tana. Kayo siya pilo kita ukiyo kalato ni 95 ning. Nakong make Selma, I'm Lord Jordan. Jordan ngay, ikaw man nakatapo dito sa kalak with Jordan ngay kagit. Bugo ilisin ni. Mana sila tayong people later sa so kayo ng nalang may mata. Utang may gota akalo natin to kayo ng nalang may yugot. Kasi yun inot dito. Kingol na pa may utang naman yung naming nga. Galalo kailo sila dyan people letters of solo tilugit to some name you could talk Pirok Vic dan na bigger titles me Pirok Vimic tama unika tilugo inuit causing in Nick to some name you could king look pamik inuit to some alam me could And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English. And when we come back, the demand for housing in Iqaluit has slowed down, but not necessarily for good reason. So we'll find out when we come back after the World Report.

In tu ka tu ta ko ku ti he a ke na ko te ga ti cho tari ti no ti cho si jo son pa ke si ti cho en guina ts e te ta ke le i apartment ku ri ti le ti cho si i tan ta ets zene ko so i ki a yune tso tu na tse ki ti I a yune got a I na kete apartment skuri ti le. I got a si a yune son tu talet le no ent a yun be na I ka in lit a suri be tsi na tse te ke ti da begare tene ke si de kongu I na kete si a yune di ni ke il in wishu a kin kwen na so ke ti le ka ni ko la kun si ka ni ko la ko he ka kun te ke ti. Inta I koga landlord ki ti I kanila I Northview retiri ti I si I tsuku kinte kulu tant eta etsine kotsu yaga asa kelele ki ti. Inta ti cho Luke Carroll CPC kwa kute inta inta kute South, Richview South kuri ti le I sotu I yayo kot a basement kuri ti tari ti le I ayun kakele. Inta ti teresi taitsene kuye I inta suri bitsi na sete ke ti inta ti teresi ayune I na ten ke I na ke te si ka dan ta taitsene ko so ku he ka ku in te ke ti totanet ete ko la begare tse te ate ke ti ka sha bitsi na se ke ke ti ti te Alistair Gallantry ti si ti teresi I kola kati begare witi ne hati ko so Stephen Holland hiri ti le I si kasin honen o tin kai I na iku hati in ta tsene te ko kwan kut I te ya yayune I ta I satsone I ta ya yo basement ko sa yune I ayune satsone na unta concrete kani unta kulu I tote kola begare I sri I ayunet kuyi pitsi hat ikiti. In da begare sa tarde tsis I wede begare kits ala kogu sikiti. In da di tresi ka tara wako so I gusu kukete kulu kale gusu ketana kukete le in du ka tara wako so na kara I. In da di tresi in du ka kete kulu ka chuku he kanaku hinti anis kiniwe. In that detail, since you can not kiss, I go so not kick, go kick, I go in, I get the song to.